wamrekwa wedi diye na sa wonum ne enam yen seichi na se behu sakra ye bia kohu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dra e free shalina healthcare

0: sentrini a na oyo
1: onyankopon eye ho sentrini ya funu a emu ato no ebue onyankopon amaw ebani bi ato na so sesi a message wa yaresa ti wa wore akwentu opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okru no onwu ah ba standere broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi amo bua ne se ha ni owure